0: Hallelujah. Amen. Oba ne ni po urade bi sha no. John 5 say wo pese ho ye odin ya. O se ene wo pese ho ye odin ya. Sole na ye de.
1: Wo
0: tena ho anko obo koso atena ho.
1: Ah. Tu anamo
0: ishanke urade.
2: Amen.
0: Sha wo tena ho.
1: Obeka ho.
0: Anko obo koso atena ho. Urade mo akwadwofo.
1: Da bi da.
0: Ishanke urade.
2: Amen.
0: Urade mpo obi odi abobo. Obi a wani ani da so wo na blabum.
1: Mm.
0: Ubia ode no ho uchie urade mpuni mpubia bia ne kwa osande ne haw ekoye
1: mhm
0: mpubi no mu e haw koye wo ma meye urade aye ne so urade wa mfa ho because no nim said we ni pese ye de
1: etie
0: Matthew chapter 8 verse 5 to 14 ebra so je ne ne Yesu bo mpuni mpu ishake urade
2: amen
0: me so obi o ne urade bo mpuni mpubia no
1: na bra bo se sai
0: ah ana no abofo no ni Jacob ewurade besna ko no
1: yes
0: Jacob o yiri ni se Genesis wo Jacob o yiri ni se
1: so mo kwana men ko ade esame
0: o se se wo yira me a
1: me ma wo ko
0: hallelujah
2: amen
0: edru ba bia ewurade pe nkofo a wo mo din no mo ye nam
1: yes
0: ewurade se usho ni mu a on pese ube jai ni mu kopim se o problem ni ba yedi ebe solve obu o ha o so e uradi mu kakirebi
1: ni umu bibia
0: ni we
2: jemu
0: hallelujah
1: amen
0: eno se eni mpano uko Revelation chapter 3 verse 15 to 16 na di se mitri miensa ni imdunum eko du miensa o kansimbi
1: iti miensa
0: aha
1: junum e kono
0: aha
1: minimu nyuma
0: minimu nyuma
1: so unye nyunu anashie
0: so unye nyunu
1: anashie
0: na unye shi
1: so unye nyunu
0: so unye nyunu
1: anashia
0: unye shia
1: ankeye
0: ankeye
1: afenamu so unye botubo junti
0: esa unye motulomo junti
1: mafimu afa manumu
0: esuwa usadi adini siti esa unye motulomo junti
1: mafimu manumu
0: ubiswa uradimu kakrebi nuwe jemu
2: abure
1: yes
0: Joseph yire urade
2: Jacob
0: ay yire urade o se urade se wan hira me a
1: ne ma onko
2: urade bo fume shewi
0: urade hwe ne din sa o se within the same
1: fem Jacob
0: o se ne fiti ene de koyem fro Jacob e be fro Israel
1: hallelujah
0: unu yakopon unu yakopon ya ne
1: badia ko
0: hallelujah
2: amen
0: unu yakopon ti se de dru ba bia unu yakopon kasa Uni ni di akwa uti mino
1: esa ja ena ka meka se
0: oba ne ka sei wo si papa me ha no akopem se me ha wono be de
1: na beko
0: beko ti o sori anu si ne kwa no o sori anu si ne kwa no o sori anu si ne kwa no da kro pe papa ne hwe di no se no mami o ha me dodo ti o sa na sem ne me hwe na me ye de
1: di ma no
0: hallelujah
2: amen
0: o ko ba ko mi no mi ensa eno je ekire dia ka ne ha wono da so tena ho nipa bebre ya pa ba wa urade mu ebi se wo mo so urade mu no wo so mu ye e ko ba ko mi no mi ensa no enna ni da so nyina ye dia de osuma fo po ni urade bompu ni mpu wo asnan e ho ni sisa ni din from Saul to Paul e te urade de so ni ni bompu ni mpu na wo yire no a osesa wo shebre
1: amen
0: Ishake urade.
2: Amen.
0: Osisa wo shebre. Ena no Matthew 8 verse 5 to 6 no. Bible ne say.
1: Ose akobia yalesa.
0: Akobia de yi.
1: Na yalesa. Matthew 8 5.
0: Aha na wo to asem ne swa.
1: Yesu kose ne Capernaum.
0: Yesu kose ne Capernaum.
1: Na safo ho se panini no ba ne
0: nche. Asra ha so panini no e ba ne nche.
1: Ela say say.
0: Ena o mbeka say.
1: Owura.
0: Owura.
1: Mabofo yale yale fufu.
0: Mabofo yale yale fufu.
1: Ohun ma ne dodo.
0: Ohun ma ne dodo.
1: No say ne say.
0: Ena o say ne say.
1: Me ba ma besa ne yale.
0: Me ba ne ma besa ne yale.
1: Na safo ho se panini
0: ena asra so so panini ne ka kire Yesu say.
1: Me say fata say.
0: Me say fata say.
1: O ba she me su sha asie.
0: O ba she me su sha na.
1: Ne ka sam no nko.
0: Ne ka sam no nko.
1: Na mabofo no ba ne de.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ka sam no nko. Twaso
1: na misu mi woni pa motu mi ase
0: mo ye dia ne
1: motu mi ase
0: ntudi e kan sam no nko because o hun se no se mi ja yesu ho a e be kra na de ne wura san firi ne ho ntudi e ma me nyire ne ha ya na mi nim se na nu ma sempo
1: abofa no ba ndi
0: abofa ma no ba ye dia ne
1: ben ndi
0: ben ndi obi ɔne yesu bɔ mpu ne mpu yiri yesu ɛso ne mu yie biala wokɔ bible no ma fi titire kɔpem tiri fobia nya ne fa ahodie because ɔse wɔ biribiara a wɔyɛ moturo modwo no ɔno awurade bɛfena ɛde
1: ade
0: matthew 17 verse 14 to 16 wɔ mu a wɔ mo ne awurade bɔ mpu ne mpu na wotoa so a
1: matthew 17
0: verse 14 to 16
1: otwafoɔ bi ayɛle sa
0: aha toa so ae
1: na ɔkɔduru kɔfukuo no nkyɛn
0: no kɔfukuo no nkyɛn no
1: nipa bi baa ne nkyɛn
0: onipa bi baa ne nkyɛn
1: abɛsrɛ ne sɛ
0: abɛsrɛ ne sɛ
1: hummɔbɔ
0: hummɔbɔ
1: na meba yi twa
0: meba yɛ de ade
1: twa
0: ohuramane pii
1: tato nsuom
0: mede
1: mebrɛ wɔsuafoɔ
0: nomebrɛ wɔsuafoɔ
1: ɔtuma sa ne
0: yɛdeɛyesu
1: boa no
0: sɛɛnɛma
1: monni gyidie
0: ɛnɛma monni gyidie
1: na moakyea
0: ahanamɔkyeamene
1: mo ntakodu dabɛn
0: ne mo ntena nkɔpem dabɛn
1: ntome boasɛ ma mokosi dabɛn
0: tome boase ama mo akɔpem dabɛn
1: mofa ne mmrɛ me wɔ ha
0: mofa ne mmrɛ me wɔ ha
1: yesu teatea no
0: ɛna yesu teatea
1: nahomɔne fi ne mu
0: pɔnmɔne fi mu yɛde ade yesu teatea yire wurade wone ne mmɔ mpu ne mpu sɔ noataadeɛ mu na ɔbɛteatea wadeɛ no ayɛ problem
1: amnakɔ
0: ɔbɛteatea yadeɛ no ɔbɛteatea wadeɛ no ɔbɛteatea amanneɛ no a wosusu sɛ wakyi ne aa sɛ wone awurade bɔ mpu ne mpu na wosɔ ne mu a wosɛ duru baabi a wankasa mpo wo ba ɔwo sɛ nkwala a yɛtwerɛtwerɛ books pen school fees ne adeɛ ɛnkwala a wɔmotwerɛtwerɛ saa adeɛ no ma wɔmu sukuul mu na wɔmo ba fi a wɔmode gu wɔ mo papa so no wo sɛ saa nkwala ne nya no ntɛm
1: paa
0: nhyɛka awurade
2: amen
0: ɔsɔre a da a yɛse mamfa woyɛ ama a bɛbɛbɔ me woamfa ma me deɛ ne deɛ menkɔ sukuul ɛkwan bi a wobɛfa so a bɛpɛ ama no no na akora ɔka baako a wɔnka bio no nhyiranka
1: wurade
0: nti woa wotumi pra no wɔtirim sɛ nɔ akora wo deɛ ɔha adwene memfa ne deɛ ma no nkɔ wei deɛ ɔwɔ ntoboaseɛ nti sɛ woyerɛ wurade a woyerɛ wurade a obi a ɔne awurade bɔ mpu ne mpu bi a awurade hyɛ sɛɛ ne ho animyam ɔsɛɛ ne mpa no so
1: aleluya
2: amen
0: ɛti hwɛ woha wo no na hwɛ sɛdeɛ wone awurade abɔ mpu ne mpu no sɛ saa na te because ɔso obi a ɔyɛ motoro modwo nadwene yɛ ne nyaa james 1 no ne ka nsa 6 no ɛnsusu sɛ wobɛnya biribi a ɛde ade afiri awurade
1: hɔwokɔ
0: matthew 9 20-22 yɛnhwɛ asɛm mu hɔ
1: matthew asampati nkorɔ
0: ntwɔse sɛ
1: ɔs ɔba mogyatufoɔ bi ayɛle
0: saɔba mogyatufoɔ bi
1: ayɛle sa
0: ayɛle sa
1: na hwɛ ɔba bi ba ɔba bi a mogya tu mfirihyɛ dumienu
0: ɔba bi a mogya tu no mfirihyɛ dumienu
1: ne nsa bɛka yesu ataadeɛ ano
0: ade ne nsa bɛka yesu ataadeɛ ano
1: ɔbɔ ne tirim sɛ
0: ɔbɔ ne tirim sɛ
1: sɛ mesa meka n'ataadeɛ ano nko a
0: de me nsa meka n'ataadeɛ ano nko a
1: mogya ne bɛgyae
0: mogya ne bɛyɛ deɛ
1: bɛgyae
0: na wotoa so a
1: nayesu dane ne hununo
0: yesu dane n'ani hununo no
1: ɔka sɛ ɔbabaa
0: ɔkaa sɛ wo babaa
1: mabontɔyɛmna
0: wogyidi
1: agyew
0: wogyidi a ɛde
2: adeagyew yɛnsuo no nyame mu biara biara
0: yɛnsuo wurade mu biala biala o hwɛ nipa dɔm nanso maame se mentie deɛ nipa keka na sɛ mebɔ mɔdena fo so wurawura nipa yi mu na menya nataadeɛ mpo so mu a
1: mogya ne bɛgyae
0: na wo a wote fi a wotie mi nipa no kora wonya nwura mu
1: ei
0: na ka mpɛ sɛ woatrɛ wo saa ka ataadeɛ no ɛnso wohwehwɛ sɛ awurade bɛyɛ
2: deɛbɛhyira
0: wonim kwan a maame wei fa so nnipa di yesu akyi mpem num no
1: wawura mu
0: a ɔma wɔ mo paano ne mpataa no saa nnipa mpem num no ɛna ɔbaa ne wurawura mu na hwɛ nnipa 5000 na wofuri akyire na wowurawura mu akaka wo deɛ wodi kae wɔ animu nasono wɔ anidasoɔ bi wɔ nabrabɔ mu sɛ ɛnɛ yɛ me las las nti ɛnɛ deɛ sɛ mede mekra ne mewerɛ meto hɔ na mefoɔ so nnipadɔm yi mu ne yɛpia me na mekɔ yɛpia me na
1: mekɔ
0: na metena me nsa ketewaa bi ɛma ne so atadeɛ mu sɛ kekra wo na wɔde saa dwen no ɛtoo ne tiri mu no halleluya
2: amen
0: wɔma a wɔmo nyɛ awurade ni wokɔ psalm 20 verse 7 to 8 a wɔma a mo nyɛ awurade ni sɛ awurade bɛtumi ayɛ biribi wɔ ɔma abrabɔm ɔkɔ kakra no wapem ɔkɔ kakra no wapem sɛ nka yɛ wo a wotie me na ahomakye a ɛna woyɛ ɔbɛyi na wotram nnipa mpem num ɛde wo sakeka yesu atade a akabrɛ wowura ɔha mu na wowura 200 mu na obi yɛ nabɔkye sɛ yɛwoɔwoɔ obi su ya ni sase e wo wafuno ebi su su muto ufom ebi ti ya weyem anke wanyadi ya ube fosu uhubi yu na su obanu huse yesu ya mfa yensa nkano
1: ensa nkokwa
0: ensa nkokwa
2: baby
1: weye last of
0: ndi atilish
1: weye last of
0: epi ya ye pie pia mi nina echire aye ya uwa nchochede nina chino me fosu turu wanku adia
1: last
0: eti wotulu mfifiri lo wansain hallelujah
2: amen
0: odulu mfifiri se nipa mpim numa yesu ma womadu ya neno se nipa mpim numwe obani famu uwa nchochede famu wotulu mfifiri lo wansain ofosu ya fosu ya so obo kweni mu no de misa keke yesu atadie uwa wa mpim numu nukura wuntwe muo ha
2: debi
0: ubi dina bote wo na anu wa sain nechi oti aso de mwase me yale da wakura ya mesrami
1: iti meja aso leno
0: saini mpano wati wa ntreni mpano wa hampu hallelujah
2: amen
1: minye yi ya mejami
0: aa minye yi
2: mewu ya mewewe
0: iti aso ya ya mefami
1: aso le mejai
0: omu ni mse Christianity na determination o
1: osumu nipa
0: ni mse osumu nipa saafu ono Psalm 20 verse 7 to 8 say
1: Psalm 20 verse 7
0: to 8 say
1: ebi nuka avu ntia siya na ebi nuka avu aponko
0: aha tuasu
1: na yendiye
0: yendiye
1: yekanfu urade
0: yekanfu urade
1: yenya kupo odi
0: yenya kupo odi
1: omu hudu yedu yeso
0: hallelujah
2: amen
0: wasi saafu ono omu gubu yedu yeso
1: shifiasi
0: ashifiasi
1: na yendiye
0: na yendiye
1: yasole chile bijina
0: ho hallelujah
2: amen
0: omu nyatu mfono omu gubu yedu yeso
1: omu subu nipa
0: ashifiasi
1: yes
0: na wamu wamu ni uradi boni mpuni mpuni diye
1: sorry chilebe
0: ya wamu sorry jina wamu nasu
1: chilebe
0: jiniye pa wamu wamu ni uradi boni mpuni mpuni sorry jina wamu nasu chilebe jiniye according to Jeremiah chapter 20 verse 11 babo ne kansembu wo
1: udi for Jeremiah
0: itiradu yunu
1: chebudu ba kuno
0: ah wase se
1: na wadi je machi so dombele ma
0: wadi je na machi ti se dombele ma
1: nuye hu
0: nuye hu
1: alutimati fo ba hwiase
0: alutimati fo ba de ai
1: ba hwiase na wontumi
0: na wanya de ai
2: wontumi
0: timi chema bidin
1: chema wontumi
0: jeke urade
1: amen
0: wase urade je na machi ti se de ade
1: dombele ma an huye hu
0: urade nani wane maso abuwa kukukura mpo ya abuwa ni onu kura nani wane maso no nyankupo wado ubetina Psalm 21 verse 11 wasia uradi jina mechiti sa dombelima nifunye huu na Psalm 21 verse 11 ni kasi
1: Psalm 21 verse 11
0: ahababu sisi
1: so obo wahupo mbani
0: nche uradi si se wamu bo wahupo mbani
1: no usubo ni bihua
0: no wamu susubo ni huwa
1: on tuminyo
0: hallelujah
2: amen
0: wacha semu ni hii sawo ye nyankopon ba na sawo ni awurade bompuni mpu wo ye awurade ba na wo ji awurade di
1: obo ho te bonu
0: sawo awurade ni wani da so awurade ni ubi bia wo nkwaje wo chem ni wo nyankopon a bible sawo di pada se ni betra se abon ho po
1: boni
0: abo po boni
1: su po boni
0: na se su po boni
1: wo tumi nyo
0: wo tumi nya ni ade nyo ade ade se na wo tumi nya e fi sawo awurade jina wo chi
1: se dombele ma
0: hu aje se wa anye ni
1: yes
0: Bible ni so bibiala John chapter 5 First John chapter 5 verse 2 to 5 no okay say
1: yo ye honi nguma edi kan
0: to aso what say
1: didie mutumi na dance die
0: didie mutumi
1: na dance
0: die
1: na dance die
0: tie bi o oji asempa ni dia
1: na dance bi di wachi
0: na dance ya dia
2: di wachi
0: Ufosu kwitai shwa na dance ya edi
2: ngabuchi
0: ufosu ro ranipanu
1: bunya dance
0: na so na tadi
1: bunya dance

0: akɔ awiei ɔmɔ sɛ yɛtwe sankua yi ɛna wura ma teresa so dɛm a na dɔbolo dɔbolo hei ma dɔbolo ma dɔbolo yɛdɛ yɛ awerɛhoɔ o papa bi wode bɛduru ha no bible ne bɛka kyerɛ wo sɛ nnwom koraa ɛfiri w'anu ma ba a to nnwom papa wokɔ Christianity chapter 5 no a 4-6 david sɛ ɔbɛhwɛ nakwa yie na wafa ne tɛkyerɛma anyɛ bɔne na wotoa saa verse no ɛkae sɛ yɛbɛka wɔ samson hɔ no a ɔse na bibia ma no mekasae na david meka sɛ awurade ma menhu me nkwa naayɛ deɛ because obie n'ano no ɔhu sɛ deɛ ɛfiri mu baayɛ no anyɛ deɛ anyɛ ye ɛti ne kwa na so ayɛ deɛ ɛha aha na ma mehu sɛ saa wɔ nipa wobie w'ano na sɛ woammie w'ano yie a saa wo nkwa nna ɛso te nti na nɛ yɛwu saa no sɛ na fahyɛn kɔdu fahyɛn kɔdu nyinaa saa yɛnkasa ne yɛde hyɛn no ɛkɔdu to wokɔ psalm 54 to Christianity chapter 5 no verse 4-6 yina
1: ɔse sɛ wohyɛ onyankopɔn bɔ bi a
0: sɛ wohyɛ awurade bɔ bi a
1: ntwentwɛn ne maase
0: ntwentwɛn ne maase
1: ɛfiri sɛ woni nkwaseafoɔ ho akoma pa bi
0: wobie w'ano a na wohyɛ nyankopɔn bɔ bi a wate deɛ bible ne ka kyerɛ wo ghana ha wobɛtumi ma obi kɔgyina soa me wrana about rock mɛba na wɔte soa me station na wɔtewɔwoahe ɔmbɛba ɛsɛ mowɔ trafikim kakra na ɔte hɔ na ɔte hɔ na ɔte hɔ 2-3-4 owia na waka kyerɛ sɛ sɛdeɛ ayɛ ne deade asa ɛbɛyɛ a yɛmfa nhyɛ tuesday na wama nnipa no kɔtena hɔ kwa wɔnim sɛ wayɛ afa ne ho adi ɛwo ɛtete wo match wo sika wobɛnya nde hɔ de nyinaa sɛ ɛsunsua no ani wo nhyira no sɛ ɛtikyɛm sɛ tu kwaseabɔ sɛ wonim sɛ wontimi nkɔ wo sɛ twɛn me meba wɔntena wo ntwɛn o yɛa na wonim sɛ woaka fa ho adi deɛ bɛfiri wɔ no mu bɛba no make sure sɛ wode bɛyɛ adwuma ɛti na yesu kristo kaa sɛ bi wɔ james sɛ ayɛ a mayɛ nka sɛ mɛba ɛyɛ aka sɛ ɛyɛ awurade paa na wotoa asɛm no so a
1: ɔsɛ deɛ wahyɛ bɔ no ma
0: deɛ wohyɛ bɔ no ma
1: fanyinam sɛ wanhyɛ bɔ
0: fanyinam sɛ wanhyɛ bɔ
1: sene sɛ wahyɛ bɔ na wama
0: sene sɛ wahyɛ bɔ no wama
1: ɛma wano kwan
0: ɛma wano kwan
1: mɛma wo honam nyɛ bɔne
0: ɛma wano kwan na mfa honam no nyinaa yɛ deɛ
1: ɛnyɛ bɔne
0: saa stɔle wei ama kae me kurom materɛsefoɔ kɔbɔ afɔdeɛ na ɔmyimbate mehyɛ memmɛboa wo nti hɔ a bɔ afɔdeɛ no a akoa bi firi nkran grani baa kakraka bi di n'akyi ɔbɛ kurom hɔ agya borɔ nyaso ɛkuromfoɔ aba nkuraase nti ɔhyia kusia no watɔ sɛ nkran show nti da materɛsefoɔ bɔ afɔreɛ ne yɛfɛ january na afe no nyinaa ne awie no wɔkɔgyina hyeɛ saa ɔgyina hɔ nyinaa ka nlɔle fɛ ɔne ɔba nlɔle fɛ na ɔfiri nkran aba nti afɔdeɛ yi ɛna yɛpɛgya apɔnkye bi kɔɔ soro na gɛ no ɔnem ne nam no sɛne ɔnem ne bɔtom tɛkyerɛma o na ɔkɛka kyerɛ sɛ nti wofiri nkran aba paa bɛgyina ha materɛsefoɔ ɔbɔ afɔde nti woantumi antɔ akokɔ baako mpo abrateɛ wɔ ne wɔba kɛseɛ nam ɔbɛyɛ hyɛ o yɛpɛgya apɔnkye na 150 200 250 goin akoa kɛka 300 wɔnim sɛ wɔ bii bɛka bi ɛna 300 o goin na ɛ 300 ɛdɔn bɛnae wɔfa ntwironoo mu hɔ sa de bɛduru nnɛ 1519 ɛtɛ sɛ si de bɛduru nnɛ ɔnya kurom hɔ ne baabi anwale da kyɛm bi ɔkɔfa firi baabi na almost osa de ba na kromo fo ka kire ne se kwasea wo ukuru we kwa de ba wa na okrumu a ho ho na wi akokwa ukuru amaterese fo egba afodi okogina dwom na oba no ko no wa sa ko wa foforo etesese onwale ontumu wa kromo e wa wale be nwoche enim gwa that where the kitikiti bi okobie na on say bible di ka ka cha say tetrema yo jansu otumi sokwa ye kese sa asem kitio bi okeka ye 300 no sa 300 kitikiti we no wenye oba bi angwale wo krom hoda sa 300 kitikiti we no 300 kitikiti we yo wenye oba bi angwale wo krom hoda beduru ne ekrom mo fo bu ni sansani usha e techrema ni techrema o na koso sa problem na yiri na keka ase ufri nkraba nti wanti mi anta akoko ba akumpo na no so de ni techrema keka 300 no lo ye mistake akata me dru 200 na koso ka 250 na ke obi so abeso so na 300 de sa ba no di beturu ne etimato 1230 says you know eh be a look no na kan look chapter 23 verse 39 ho etimato 12 no 30 says you know yesu christo ka say nshemunu bi e be free di panu mu beba no obedeng nshemunu bi a e be free di panu mu beba no obebush waten nshemunu bi ala it's so cool look na 2339 me see yenkan no a kan ye mam
1: o se na nbonye fo a wasen no wo mu ba ko ya no se
0: aka quotation mienu ne e san yesu no ya de ne agbon finfini ana ba ko ba ha akronfo o ana wo mo mo bo ho no ba ko aka se
1: enya woni kristo no
0: enya woni kristo no
1: je wo ho ne yen
0: wo bo ba bi a bo ba bi e na me shimi mom baby ana ko bie na no no se wonya won ne kristo no john na jiye twas way
1: o se
0: ah
1: na oba ko no bua no kan anim se
0: ana ba ko nso ono so bie na no ana ono so kan anim se
1: wonso wonso onyankopon
0: wonso wonso
1: se wo obu okro ya le
0: sa fo bu e de ya kromfo na ye de ama yen
1: na ye de de
0: na ye de de
1: etene pepepe
0: etene pepepe twaso
1: na ye nya de ese ye ne ye no
0: ye de de ese ye ne ye no ene ye nya
1: na we de
0: na yesu de
1: onya mfumso ade biala
0: onya mfumso ade biala twaso
1: na o ka se
0: ene o ka se
1: yesu
0: yesu
1: se wo ba wahini emu a
0: se wo ko wahini emu a
1: kai me
0: obi anu masam he obi a wati bodi awi a okwa atamuom obi e na no yesu wonya bodi bia yade yade ne sefata ye ti yesu ukọ wahini emu a
1: kai me
0: e ho na yesu ka se ene
1: we kame ho
0: ene
1: wo be kame ho
0: ene
1: wo be kame ho opara
0: na nu masam keko last minute o de nya nkwaje wo so betena asa wo nu masam keke last minute ni wa firim obi abokro no wo kwa tembo mo bie na no last minute yesu se wo ene wo be kame ho opara da dino she otini ni ni nano eyi nyansan di akwadu hu nyansa se papa we de wonye boni bia osu bo ba bia bo ba bia nke bi kura yesu ba consider wo akwen so bo ba bi bia na yesu ahu mo bo o sha she wo dwa nanum wo osu ye yakopon ba jo ho yesu wo na ti kon chua wu ono mu nsuo na mu na wato ma wie dada ni yesu pia so ati so da menem ni yesa de anwa trip abekan ke bi pa nko bo ho a ke yesu ho ni mabo na nu mo se mo ko bie ye keke o yesu ho ni mabo obi so de ko bie ye no sese na no pe wo num wo ta kire ma obi a eh nkro ba ta ti se tai dua benkum ni nimfa wo de ne fa he wo de ne fa he negative ni positive aye fa na wo de efa mede yɛ fie deɛ yɛse wowo baakɔ ɛnoa no no me sister panyini saa na ɔkama ne ho hwɛ adeɛ wei adeɛ yɛde hoahoa yɛ ho.

0: wabushia wadamfo
1: Jesus
0: e kofa nume no hawa babiala enda no pe koso bompai ka kire urade so fo bo ni nchao
1: yes
0: fiti anade ko onsiesio na oma utechira mafufuru Esther chapter 2 no wase na hom krokro di tigu ye no wo munya atechira mafufuru kasa kasa fufuru e urade sa enu meka sa biribi na wo ka no ka kire urade sa onti wan no mie wan no ana no pe oma ukasa fufuru kasa de akrokro nkran hye enu mpuntio bompa ye ka kire urade sa no men sem biala wo ana wo bi akago wo ba wo kunu wo yire so enne anopai ka kire urade mame
1: with Jesus Christ dinamo
0: senia bafu yi nyame aye ba ba ba ba senia bafu yi rami aye
1: Yeah.

0: na sukuru mu. Tiwoja ne wunani. Tiwoja ne wunani. Na Yesu Kristo nso aka ho asem. Kora utie me. Yesu wukwa ya shimafo no Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Yesu wukwa ya Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Bible does say.
1: Emma.
0: Oti wose emma.
1: Muntie mo awofo asem.
0: Muntie mo awofo asem.
1: Wa uradi mu.
0: Ewa uradi mu.
1: Na wei netene.
0: Na wei netene.
1: Diwoja ne wunani.
0: Wei diwoja ne wunani. Jane Mransama.
1: Dikaya bose wu.
0: Dikaya.
1: Bose wu na wie wie. Na wona walo asase yeso.
0: Wati de Bible nka. Di se wabla bobo wie wie. O pesha oso beye MP ni bi. Bankman jani bi. DC ni bi a. Eh, obuo ni ni die ni ahobra hye. Fanante wati. Abaya fanante. Timo or baby no a DC ya. Yanomani chin hose. Yanomani chin hose. Took of 1 Peter chapter 5, verse 5.
1: A mofla hubrasie.
0: Or say a mofra, mahubrasie.
1: Salana mum of France.
0: Sana mum of France.
1: Uba monse unyanko poise.
0: Sana mum of France. Mumfa mohusa wasi.
1: And penny foise.
0: Bawo sam kase ma babru no. Jeremiah ba. Uya bia Jeremiah 50 ho ma me. Wase sa na mo ma franso.
1: Na mo sham pani fo.
0: Sham of fresh empenfu ase.
1: Na mo nsom ho mo ho.
0: Na mo nsom ho mo.
1: Na mo mfira ho brasie.
0: Na mo mfira de.
1: Aho brasie.
0: Ese ho brasie ye ntoma. Abofra o koda ye afafira. Aho brasie e ye ntoma. Ye ka so biblia no ho ase a wo ye shutie. Panyine tu no fo a ofa. Obia so ye shutie no okwa nim wa blabom bebere. O se,
1: munfra ho brasie. Na monsom ho mo ho.
0: Na monsom de.
1: Mo ho mo ho.
0: Mo ko sam 50. Mo ho mo ho. Wan kasa mu wi wi am ho mo ho. Na wo koda board na wo wi wi apanse nyina. Wo beti bayie. Beti bayie ewiawia nkofo amleke wonkofo adakam nkofo pink black na wo sa da kru ba sa sa sa sa sa sa obokwa ko sa de edi di ti agum eho na bo se wiase emiru enan kwala aba na jumbo no wo mutirim ohwana se ewiawia ne mreke a obetumi de pane afu di di ti no de ahye mreke ni nche no wa fu agum na esi ho o ba o de pre go boss po gele num tom tom tom tom tom tom na u di wi ana bo we say yes say wi ase bo ne nye ko la kiti kiti wa yo sa tin tin tin tin tin tin efie na u wi a suku mu u wi a o ma me de to o fa o boyfriend ye o fa o sho manim o de sho manim ti Jeremiah 50:31-32 say
1: 50:31-32
0: ahantani ahantani
1: hwe
0: hwe
1: mene mu anya
0: je yetunefo a wonfa no bible say yakobo so woni wona anya
1: wadiasem
0: ni
1: ebisa woda
0: ebisa wona
1: wasotwe bredu
0: wasotwe bredu
1: ahantani besunti
0: nti ahantani akora biala o muade yemfa no yade no obesunti
1: no ahwe ase
0: no wae diade
1: wahwe ase
0: hwe ba uchie mi yempa Daniel 4 ne nka ho verse 37 ni enja dia ka no go
1: Daniel chapter 4
0: verse 37
1: afia mi na Nebuchadnezzar
0: ah
1: afia mi na Nebuchadnezzar
0: afia o hi na Nebuchadnezzar
1: me kan fo so nyankopon man so
0: me kan fo wo so nyankopon no wo so so no
1: me man so mi yi na ye
0: me man so na mi yi na ye
1: se ne ni ye nyina ye no kure
0: se ne ni ye nyina ye no kure
1: na na kwan ya tentre ne
0: na sa nyankopon no na kwan nyina ya tentre ne
1: na wona wona mahantan so no
0: na awa wona mahantan so
1: otumi brɛ wona se
0: o nyankopon otumi brɛ wo mo ase nti akwala abranti ye otie mi ababa wa otie mi bible woni so wo mo ya hantan no mo mo ho so no wono nyankopon otumi brɛ wo mo ase jo komaka says verse 8 ne ka say maka de ya kire wo
1: oni papa
0: oni papa
1: de wade hwe firi wo nchan
0: ade de urade pa firi wo nchan
1: biala se
0: anya bibia se
1: ade tren ne pe
0: ade tren ne ye
1: adoye

0: Yeah, mommy. Yama wachi ano pay. Yama o yakon so. Yama o yakopa. Mama, ready a show hunde mi nimse edin. Edin ba de rade enka ho no show de pa. Say na usiti asem no enra.
1: Enra ne mu pa o se. Me apa. Oya le kakala. Nde ne ko ho se enra. Yedu hospital hono. Yedu hospital hono. Ana pano ta pano ze me ba no go. No bere na si yo. Nde ne ko hospital.
0: Na chese ye yina ba fie kra ma no hoye. Mama na chese ye yina ba fie, na mu ofie, na mu ni hospital ho.
1: Eh, sato no ye di ka de ne ko kolobu. Ana mo ye se ni mu moja na sa. Ndi ni onu ni moja no. Eh, ehunya na ye di. Ndi o mo frɛ 37. Ana mo se o mo bi ho ne ye meje. Ndi omu ya ne kolobu no na ya fo won dos ndi na omu nya empa ma no omu fo ko na kolobu ko so be a tete so be nya mpa ndi ne ko 7 ndi ko na omu ma ne mpa ana omu di moja di siri si won de ni siri si won wi en ana omu ka kira me si ta na tie bi a kolobu na na omu ka so omu di moja ndi ya zan fa ne ko kolobu
0: okay
1: na omu ba ni ndo ni ma no ho ndi na papa ne sire se ada sene omu sisi ni wo 37 ni beje mo se nga omu bana ntwo na ngomo ye ni wo preko ndi ya ya ya na omu mpe kolobu na mo je na mne omu di ba kolobu ka 37 won
0: okay
1: sare se dia o mama ne mo je na wi dia ya nzan fa no ko kolobu ndi ade ne ko no ala papa ne se ne mane mne se me ngola ne ni
0: okay
1: ansana ya na ko kolobu di wona di mbi yemishine tanda da ndi yabongo efianza anzana wako kolobu ni dia meje mbene mede boko ai hospital hon onu si won bene ndi ya ba aya yazri ai won kolobu won ana se daba no onu na woka onu le tiela lo fendi daba no mbana emlefi na mu se mezu mbene mezu lo fendi mezu fie tia ndi mede boko kolobu won na nikute 300,000 ndi meti ge tia ndi se omu di 300 bi e kan yen na papa ntin na so won dia se na mbi ni ba fi ndi mbi ni ba fi e bedru fi na so obeda na de tia na mbi ni ko ndi pese oda na ne mane ne nana no ho nda na ye de na ko na mo sa wo nya kan dia na ye sa mo ana mba ye mane dai ndi da de tia na papa yi ne ho anye ah
0: mami she ho de she ho de
1: ori anu anye ana mpa me baba pezu ana ga ko lo bu na pesa ate
0: ni je se
1: ko ye na pe do se na mbra mana ko ye mana mbra mana se mo se mo ma bi ni bi ma wo mo wu ni mbra ma ya di ma fa di na mi shiro isem na mano ano se anya fi onye fi ndi na fi ndi ban na mano na mi si yu ya de na ndi na eh iru wa no wa tawo na no ma mi si yu ame kire kire ndi na yu ndi me ba se o zuri ku mba no ma kata no nya ana ana abela ne opa lebe
0: mami show hode mami show hode
1: na na kumbano makata no nya ana ana abela ne opa lebe
0: mami show hode mami show hode
1: na na
0: Mommy, mami musao, we di awo ni natena awo mofra ma monya nananum nyina wo. Wo ase okai wo ura ho a bit me to an kaye bi for ra ho.
1: Yes. Sometimes kasa no me say. Ebla ni ban kra ziye. Na ngola na odi na jame no. Ona le bua fuo. Na me say e be si mo mi ye bi da. Ke le du mi ye bi da. Me no kwa. And ya ba da no. Ebla ni ban ngwa asimi di. Na ma bua fuo ba ya ngola. Na. Nandiye! Nandi! Yere! Yere kiyewe! Na! Nandiye! Miula! De!
0: Mommy, shall who day let me share more funny day my aim? Said the Abaya, almost bet me a rebet me at a tree and a pay. Na dear Tabiano, the Abacosubiano, the Abbeyan, the Abbeyan champion. Now you know what you can come on and say be a wobian so no, your near Bussia phone so Asia, na yet me Hununa, near was here, Buebian, yet me Abuana, I saw a radiani. And Tisha, what the Anope, yet I said so, sir, when you at your train come on.

0: paye awade nyankopon yeda wase
1: jesus
0: ano peso ma adia chi yembie mu
1: oh lord
0: nwa ma 16th december abetu yembie
1: oh jesus
0: afin cheba na so entu ni pa nyina na se de wa ya dom abetu yembie enya ye ho fobi ntia enya enim die bi ewo ana sika bi ewo bi ntia ya dom keke ana wade aso yenso asidan ka odinda
1: amen
0: adom wade adom yen bampo ada ba yenso onyentfo ne se aya menfo so enim ye ni ama dia timbiem dia onyame asedan ka odinda ana peye gai akomobia etie ehya wonsa
1: jesus
0: fakoma nyina do mum mo wasem emengula akomobia mu echimbiem adie biem empeje fofro gidie ewo yesu di mo na wasem ensesie akra ayila twoma wahini onyame oso mpe obonifo wuo ti na waso akwa se weye base nyankopon emma nyame nko mayenti aseda twe gidie mu da ma wasem emese abu wa kuwa bewe fa ni moye ma yeda wa sport tie no aye christ yesu di mu tinu ejidi fonka emi kase pa
1: amen
0: sabo nyakopo akwa ha se sabre bebe utie mi bia yefa se bo hia evangelist Stephen Odjo
1: edi nyakopo ashi
0: yofa nyame se blaye sabo
1: ebre mi yedo nyakopo ashi se wo so aye aso na obeti nyakopo asem
0: yes
1: edi nyina enim no wiase no die duro no wo wo ho sabre na oni ma urade dia nesese opo nyankopon chiri kwai Matthew 24 verse 35 ka say wosoro ni asase we nyina betwam na ade ba kwen be ka wosa wiase we mu ene onyankopon asem ti bibia wo bia no ho a ene ya wo hosem oni pa se oni pa fo obo ni ene die ma onyankopon asem bio ade enti asem pa na donso bibia be fa bia ne ye ka bi ene ti obo ni ene die oni pa de ma onyankopon asem no ene ho na uko Amos 18 ma verse 13 no bible ne ka se ble bi bedu a wada sene ibe chia wantwetweda pe onu nyankopon nasem nanso onya eda waka ho asem kire ene da ye eda waka ho nsa egobo sa otia so didi onum no nyankopon de dane chewa na ohun ni nyina sa ye wodia bet oso otia se se sene na ye wodia okyna de enya wodia empu ye bisa osa numre no nsa de na ebe hia obi ano ha obetumi akire osika de bi tra se sa wanfa nyankopon asem anya hwe na edrumli bi na fe na opo nyankopon asem atie ene ba na oso na no ma bibira kachi tembia oda sani bia no ompe blame enko pe besin jise bibi wona ni ansa no ho so betwa dia na so ntia bla wotia se no senkefo se kai obofu o mla ntibrim sana da bone no idea de aso e na no pe yi manye wani jese bebia wo bia kan mu abontre so bebia wo gina wo tini bia no triple evangelist odro na ti onyankopon asema enam ne so na wode bla wona no pe na ano pe asema ye ba beka sa fa wo ye obuo ni ani die obuo ni ani die ya de a ene ehwe yani ehwe yoman genemu a obuo na ni die ahwiase wo oman we mu ena no pa tie me ne kakra e wo Psalm 49 Psalm 49 verse 1 to 3 tresham ne ka sei
0: etifi asem no se abonefo ahoto enche
1: jetro ka me na no pa ni so abonefo ahoto enche to aso ai
0: aman nyina
1: bible se na no pa aman nyina
0: muntie yei
1: aman nyina muntie yei
0: mo muti wiase nyina
1: bible se kasa enche me na no pa se mo muti wiase nyina
0: munya aso
1: na munya aso
0: nipa mama papa hwekwa o
1: nipa papa hwekwa afuo
0: me na ma wo die o
1: me ma wo die o
0: adefo ne ahia
1: fo na no pa adefo ne ahia fo nyina
0: ma ne beka nya na sem
1: es fi se sem e be firi manu mu bebe na no pa ye nyansa sem
0: ma ko yusie ye
1: na ni sem wa ye ko tena sie so su ye de blem o ebre yi mu no e ye hunu mu nko a
0: hallelujah
1: amen en na no pa yi so be tie nyansa sem ye ba wo nchen ya etu ko job chapter 34 verse 16 tie sem wa ba wo nchen no pa na no pa fo nyankofa sem fa ba obla plenty em ye ba mo si so a mu de wi aso no ma fa ba mo bo mu nyini bia na mo ne ase na mo be no efa waso fami donhwiri na bla obeti asem ya obesi no ana ubo hu sa yes onyam eba wo nche no eso pa
0: 34
1: verse 16 cho sem ka
0: sem wo enhunumu a
1: ena no pe nsem a me be ka kire wo so wo enhunumu a
0: tie yei
1: ude tie nsem eba wo nche
0: asoma me nsem
1: asoma wo nsem eba wo nche
0: sa
1: job chapter 2 no 21 verse 1 to 3
0: job 21
1: verse 1 to 3 what you say
0: na yob you say
1: na job ka say
0: tie
1: tie
0: na mutie
1: tie
0: na yenye mo arehwe
1: nsem ya ten anya wa kishre
0: na
1: munya me
0: na menkasa
1: na menkasa
0: na menkasa nie
1: na me praise god be a blessed to pass you be ala ana bi bible say na menkasa me wiaso ya dia wo ye no
0: sa
1: na wiaso na da se wonu ni ani sa sa si wo onkwa na urabi ama no e de so otimi atwa pa because so my way my teacher say and play akola akola mu nyi sie no obuo firi wo my way mu eno na na no pe o yakopon sesie me sha me famlo because o sha nyankopon na body a oboye no a Yakopon bo Adam to ono ohwehwehwe Adam de obuo bema no ka emi ma me ba
2: amen
1: bla abuo fa bo a okopon sema nye no muhu se dia esiwie Adam etiamire bia no dia wo hye na hye no se wanfa obuo ne ani die ama no e betu etu yakopon mra Exodus chapter 20 no verse 12
2: Exodus
1: 20 na ya kwa edi ka na oka se di waja enemy
2: na wosa
1: se ansa na wonka na e di ade awa e ji so wona se umu ade a e di se obetumi atro shem chapter 5 verse 2 na wasa
2: 25
1: wasa sey
2: di waja no
1: na we ya sa atro shem di waja no nani
2: sɛdeɛ
1: wrapɔ ahyɛ wɔ no
2: na wale
1: na ɔnkwa na yɛde adeɛ na ɛno atumi asi wie ɛnɛ mmeranteɛ ne mabaawa a nam bra prison ne adeɛ a wɔ mu na kyerɛ sɛ ne yɛ ne deɛ nnipa de ma panyine ne awofoɔ no wɔ mu nibi
2: ebi ne hɔ
1: wɔ mu nibi na ɔkɔ bible no mu a wobɔ sɛ kane no sɛ krɔmfoɔ kɔ wiadeɛ ne yɛkye no a na bible sɛ da nnipa mune ni mutia but se uma wanu tia panyina ne yesua buoku so uko Deuteronomy chapter 21 verse 15 Taiwan mami.
2: Tonomi.
1: Chapter 21 verse 15.
2: 21 verse 15.
1: Bet yeni ababa wa uti meni ene nupesha. Weni ya ubrasye nu ubua. Ene se uti ya semu wepe. Bomadi netu amerikana kopebi. Exodus 21.
2: Exodus 21.
1: Aha.
2: Verse number.
1: 15 to 17.
2: 15. Aha. Wasi di o neja.
1: Inti babo ne se di o obwa neja. Asha nena no.
2: Kumu
1: no
2: unkulo.
1: Ya emi mami.
2: Amen.
1: Titi. Sa utra opengini sa. Ni yesi wa buoku.
2: Hey.
1: Nesu kofa. Kovya di ene wo diya minya. Ne babo se mire ni musi. Nesu ena blantia ba wa ohwehwehwehwe ye tiwa kobo ni bi wo ye mbo krofo aya na oka 17 na
2: ye odumi
1: na
2: ja
1: ti bible se ye odumi
2: ne na
1: na bible ye de ade
2: ye nkuro
1: titi na ya mu ade ye ni ani dia bible no me yesu abo ni akum eti enu mlaje ni maba wo sisu a mu ni nyam suro ni obuo na mu ni ya wo brasie no na ba na wo pese wo ani mu a na wo pese uye ye na utumpo wa blabom na wunyini na wo beye minister wunyini na wo beye mp so wo pese utum ko wanim na di wo mampanyine a disa wunya wo buo ani anidie
2: sa
1: enem lagye no maba wo ntum nko ye nim nyina kyerɛ sɛ ye no obuo ni anidie na wo ka Deuteronomy chapter 27 verse 16 na trust some make I say Deuteronomy 27 verse 16
2: 27
1: number 16
2: ti nyankopɔ asɛm no
1: aha trust why
2: enem nka de oyɛ naja
1: ana bible ne ka sɛ enem me beta obi a oyɛ wo naja
2: enem
1: nna
2: na man nyina ka sɛ
1: na aman ni nyina ka sɛ
2: amen
1: ka emi ma me pa as we never hwe akura keto akasa kire ne maame ahye oba wi ahye ache
2: yasemo
1: tie tu ahye ma ne papa na ase panyini bia woguo ne yani die na etumi ma obi nya awale free
2: sa
1: titi mlemu na ngine etese wumu ho na ka ho aye den na ablantie bi tena tata bashi ofo ba bi na okuro bi wo ekwan mu ho ba bi na ablantie na take it na ablantie edru papa pe mu bi ebe tete tena ka enu na

0: asem wenti misuro me ho kwambone ankofo fa so a yedi bu nkrofo no saa topic wenti na misuro me ho ebeneza no nyina batu ebeneza no den sam kwala saa topic ana misuro me ho wo saa no ma no this brachi kwaye sadi yu babu sim kontrol ma wishi yu sadi yu niku biya anwa wadi yi ocha nishake urade eti uwe bibiya na uye no na kwansu na kwansu na kwansu na waye careful na ushe bibiya uye no na ushe kwasa nuna daache nuna uwe ni ma uko cha abaye wasu eti eneya nyakwa uti mkomi sheye na aba ugu ni neno ankuwa nti yao daache nshake urade estan hey onyiko pa kanu wana semu o Job chapter 34 verse 10 to 12
1: entimu amuotiri
0: nshake urade
1: amen
0: shawu kye seti nduwa
1: seti mwa
0: aha
1: di oguma honamu no
0: di oguma honamu no
1: efi honembo cha
0: honamu honamu shawu guna wa honamu ha honamu honamu
1: ebetwa proye
0: ebetwa proye
1: oguma honhun
0: efi
1: honhun betwa danko
0: honam honhun ni mu ana urade asam ne so ni honam odi honhun nshaka urade honhun na duane ya konyanko eti dio nyankopa asam no ana nyankopa asam so benya danko ana dio nam honam mu anonte wa yel fa bla fa nyado bla fa kwansu sha bla fa bla fa we bla ono so nam sa honam no menum no ono so betwa no wo because Job chapter 34 verse 10 to 12 na kase
1: nti mu amuotire
0: nti wa awuotire
1: muntie me
0: si wa hu aha word bi awurade ya isu wa awuotire
1: muntie me
0: baba na ti wiase a onitire cheke awurade
1: amen
0: so wa awuotire kire se etire bi wo ho a esisu kwa cheke awurade etire wo yi sa word esisu kwa anka ya mfa flighto ah half ni nyina half tin tin tin wa kotwa kura nuru tiri anka ura
1: amen
0: aso esansa we ni tirent ya de toto am perfect ah we de no amone anwa kura enye yi tienye ba
1: timu amuotire
0: eti wose wa uwotire no
1: untie me
0: tie
1: empale onyapon se
0: empale urade se
1: obedi asemone
0: obedi asemone
1: empale otumfo se
0: empale otumfo se
1: obedi amumuyo se
0: obedi amumuyo se
1: nemo onipa ne yeso ka
0: nemo mo onipa wankasa uwiase a wote no woni yeso ka
1: ana otua no
0: bo sem kase ma urade woni yeso ka
1: ana otua no
0: die wa wona masase wesu a woye no eso akatua eno de blow da achi
1: said onipo bi kwan etie no
0: o se said ye wankasa wakwan etie no
1: sa no ma no to no
0: sa no no nyakopon ma no to said ye wakwan si
1: companion
0: e speak we e ma me shame who yes bi yes me mbone so nyam da jaba
1: amen
0: said ye wakye no
1: sa no ma no to no ampe
0: me nimpa ya western region owale 3 nema 21 na no me kwala no so ube bre ube yese ube yese ube yese ube yese na kwala ni nyina ende wanya 83 years tienio obubu da ma 20 so obi aye ene wo nipo ya bi dia ma papa no nshanka urade
1: amen
0: wasi wonipa woni yesu ka
1: ana otia no
0: ana onu nyankopon kasa otia wo
1: nyampa
0: nyampa
1: wo nyankopon ni asemone
0: nyankopon ni asemone
1: otufo ntia temu
0: ana otufo so onti wo ijeke we
1: se
0: papa na wadi bodi otia wo ka ada oba ye bodi papa wo ka wa ka no woni asemu no no so won fo so ni won sha wo how no mi tedi no wo se Deuteronomy 10 verse 15
1: me den kwane papa ne boni
0: ene papa
1: ene owuo
0: ene boni papa okadi wa kan wona semu

0: so se na ne agya no hye mo wale a mo firi wo mu mu na makopɛ mo ho baabi atena
1: sa
0: ti ablante a wo ti wase wo fie ma ne nya wo de propɛ na kopɛ baabi patena
1: sa
0: na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ka emi ma me pa
1: amen
0: me ni aba wo du kuna kɔtena busua fie
1: mm
0: bɔpɔ foforo hallelujah
1: de bi confusion
0: na confusion baba ho wo se na ne agya mo ka mo ho bɔ mu a monko enani eja eka mu bo mu wiya monte mo honfiri wo mumu na monko pe baabi ntena
1: sa
0: monko ba mo sese makokura na mo ba puto na mo bedi a ewurade nsam
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aswai
1: wasi yenti onipa beja na janene na ho
0: onipa beja na janene na
1: wo nako fa na
0: yero wo ko bata na
1: yero onyina koye honam kro
0: na onyina koye honam baako
1: dina wona so nya baanu bi
0: hallelujah
1: amen
0: enani eja ade mo ma awade wiya mo ya honam baako
1: mm
0: awalefo mo nya honam ntia abrante ya ma yiri fa ofun kakra
1: Mm.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ababa wa ya ma okuru fa ufun kakra.
1: Mm.
0: Adwumbone tie na oba na okuru obi ntumi fa de yonko fun.
1: Dabi.
0: Sheke urade din na.
1: Amen.
0: Adwumbone ti oba na okuru obi ntumi fa de yonko fun.
1: Hmm.
0: Wo so mbe no ba ya ho namba ko. Ablatia wo bo yire ma urade nkasa nkyrew. Hallelujah.
1: Amen.
0: Sa de ntumi mu wo ni padua no. Sa de urade so kasa kyrew.
1: Mm.
0: Urade wo fa ye bo ni che no nsiesie yen.
1: Amen.
0: Yeah, ya fu ma urade wo ya mabɔ. Hallelujah.
1: Amen.
0: Fiti sable ye sakira ya dwen. Awade e. Eye eh, urade amɔ sɛ enye problem o. Na su nipa ne ye wo mu no. Oba adwene nye, be ma adwene nye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ade sɛ ya wade ya pa titire kan wo ya bufuo.
1: Mm.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Awade e, oba sɛ ohu sɛ obɛ ukunu kɔ sura na wa ba fɔm. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ukunu ba fɔma na wo so ade ade, wa kɔ sura. Na sa koye negative plus negative na peja wom hallelujah
1: amen
0: na babu sa wale sa yefo be gina tem wom to aswai
1: enti di onyakopon di akabom no
0: enti di onyakopon di abom no
1: hwe na nipa bi anti tim
0: hwe na onipa bi anya de
1: anti tim
0: ene hwe sa na ne eja etiti awade yem
1: hm awo enti
0: ukunu nam nim so wo sika wo
1: hm
0: sa ona hwe
1: hm
0: yesu wanam kra na opriti priti
1: hm
0: ukunu sa minim sa adwuma no kra ya ne die o sa yesu wono na Oh, adwuma mu a oyɛ suma suma no ukuru sa private care ya obɛ wari ɔde ba yɛ sanya ne dia
1: mm
0: wo akɔsia betumi abɛ ma we pa de na sɛ wo kura de ɔde kɔfa yɛ bo anka yɛ boga papa bi sɔle ya no de ka ba besia wo gya bɛ ma we yɛ tiri dia kɔ kɔfa koa we bible sɛ di onyankopɔn aka bom no sɛ yɛ hia wo sɛ yɛ ho kyire wo ɛma nipa biala wo yɛ ɔhene wo wo yɛ president wo wo ye sofo wo na bible no wo wi ni nyina gu tiri mu a bible say e ma obi ara nya de ade entitim so aso e
1: o se
0: ah
1: o ka che anu se
0: ana o ka che
1: anu se mose e ma ikwa se nya awade
0: e mose si ma kwan hye ye nya awade e
1: o se won se
0: na o se
1: won
0: se
1: makuma din ti
0: makuma din
1: ana mose ma kwan se
0: e mose si ka hye
1: mo nya mo yire no
0: ko jai wo yire
1: e fifiti ase no
0: e fifiti ase
1: na kan te sa
0: in the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no Awurade adwum no na kente saa o
1: saa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: enti mese mo se
0: enti mese mo
1: se nya ajama ajama mo enti
0: wo yira nkobɔ adwaman wo kura nkobɔ adwaman
1: na se wo gyaa no a
0: na se wo gyaa na
1: na wo ma ana saa wade
0: e ti awade em eye adwaman ene wo wuo ye beba ho hallelujah se wo yira nkobɔ adwaman wo tim gyaa no wo kura nkobɔ adwaman wo tim gyaa no but opa wo tim fa wade e hallelujah wo tim opa wo tim ye de ade e fa wade e because o see yan fa yan fom so nche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade ache
0: na de che na mo de che na o san koye bia o dia utumi ja no hallelujah
1: amen
0: because o see mo ni adwamanfo ani afra
1: sa
0: ani aware se yan fo hallelujah
1: amen
0: no bia o ye adwamanfo wo mumu ne de mo nyi ne ntwere mo ni ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi o ye ne tata so na se o de woni hu ne ba ko mi erum ye sa o sa o ji no afri wa bla bom Adia ma kwan ma wa de jaye ba ye adwaman. Ana Romans 7 no so. To aso wa hama me. Ana ko Romans 7:2 ne so a owuo. Ano so tum tete awade yem ye nkan ho.
1: Sa.
0: To aso wa heha Romans 7:2 no. Wo so ba wo so okunu ase. Ye de ne kunu mra ye ade. Achechire no. Eti so okunu no wu a otum wale. Na se ne kunu wale ne kunu wi di a wonye de ade. Na so ofa de kunu achi a. Aya ware sha ye fo. Na babu so awade sey for so beja won chefa e wo jata dienum to aso
1: o sey
0: aha
1: e ti mse so jaja monti
0: anya jama monti
1: no bi jana yira
0: no bi jana yira
1: no wale fofura
0: no wale fofura
1: sa awade
0: hallelujah me yiru nko anya me de meja no wase awade
1: ne papa
0: wase me yiru mu me hallelujah
1: amen
0: meja no wase awade me kru num wi

ofa twabe no dianda dua nyam ya dani onyam onante poso sa fa so poso wadi awia aya na patre na ode po aya ne mfnama hey hey hey hey oyo nyam me odine yire